tahu aja. Cuma nggak tahu nih tanam kok. Tapi pernah kami. Ukusumi kau pernah kami. Anggur tekili tahu nih. Ukusah sini lo nih. Maksa suwak sini lo nih wah. Rumum tahu. Angas kum kusini lo kuki. Angayok kagi taksiw kina kum naktik kito. Lay nakokok. Kupis lo taksiw kilo kulit ganak. Jakok. Uktakok tawa man kito tokol. Tawai. Uktak pako panakak pakiya galo niso. Kaya pakiya kaya gilo tiki. Tamso kusya kayo gulo. Tawa so kusya kami watin tinaka naman nakatsuko yung amang nakatsukat tamang pagkakanani tahrima ni itakalutin kantan tiko makalutin ngayon ni itakalutin pagkakanani tahrima ni wanihuk tamit ni kanakati awamangamong may ngulutin kinek nilugulo ki itakta kanok sa nilugat makot. Tamso

tawatsak sukuyam ati tungkuta ko ulit mukha ng ulof kato. Nuktan upi amci, kaya mo mapakon amci. Kasi naman ukot, malilong nakati, ang angoksak ipak sako na ko. So na ako matkalo ni, kasi naman ang uko ng malilok ilito ka na ni Mekak. Tunago ka mayo ko sa kawani ka. Kaya nga kantaw kami. Makakalang nautan ito pag nakuha iba ako sa mikon maako. Imkukukta ko kingon na kaki. Ilautak ang yaklak to. Ilautak sa kakano. Imumta mangas kum. Piskas ko gano. Nasuzit kabiksuk. Kajakan ang ayok kaktaw ko. Kajakan ito as pakakalok to kay inakakutin. Pichak takot siya ito ni kajaksan kagusklo ko. Sammilin at kichak hilo ko. Tawain man na tawani iman pam samani tan tanu ko ka pa ulu ni tu wat nu ko nu man an kani ka kumana gal ka ka sa sa ka ngun ko tu an ku cham im apa ulun tu si nin na ko to tu ku akma tu ko ka ханик чигүүтэ нэх хахсоно гомь тут наагалаа гаг хөвд гаалмт нь таваа нь маану гадис гац гуттам гай тахууглууд макут хорилта тут наагалаксуулу когат тяа кам илаа какам хту иллат хута хүн клекуна убиннаагт Hawaii, what do you think?

Aku gak ngajak atau ngajakin ke Jogja. Kita aku kan tahu. Colo tuh. Ayah kan emang ilah ke kolo tuh. Ya kan ya tuh. Sibuk sih tuh ngajak ke Loki. Anggelesa ke Loki. Uang kuda. Anam ta. Anggelesa sekait kut. Taita auluk sota. Tawa atin tau pisa kaya kasri sito. Tawa wangku taas pengam ta. Nasuh kenaku angayu kang kasakput anang kasakput. Kang asadang kasakput. Angayu kam ta anam ta. Saskwa kait chumika kam tiki. Nasuh kenaki. Malik tsua kalauki anabut. Salsat ni bidul khogut. Akka khutlhaya ang tukha kamang ayak buka natin. Skola kayak tukha buka natin. Bidul khogam. Tawa nasun kikalim ng maaikan mo sa kakta. Ang toka ilota, nunaki ilota, ilakok ilota, ilabot sa nalabot-bot. So, nakalaki tamas ko mo, ano nga itong uyo ka itong, ata itong, ana itong, nasubok na ako. Kalakso itong, matun kits ka ni. Sana ini, huwag ko ta, ikan niya po, ikan niya nga naman doon. Skola, mga ayakan ng asakot. Huwag ko takin uksin ka mata. Tako kintaw. Anam taka, anam si taka. Kuwani ko ah. Nasunakit daw eh. At ako may anam tayo mam. At tayo lang ta. Kudo makakamta, pinakapalim ta, kangas buwit ta, wakamta. Kulay kalaw ta, kangas kanamatsikaw kalaw ta. Kanamatsikaw ka kamigot, asil mo kumang piyo na ta. Asis ko malo tatawam kanamatsikaw kalaw ta. Alak ko ako kalaw ta, so, wat mo nilapot, asis kasubi. Saksaw na dal bisikluta. San nagliko kukuluta bisikluta. Tawad na tawi mawalikliminit tumigliko nga. Tawad tawa. Skola kayo kunaw na ta. Uiwang ko ta. Ukutan na nga ka. Tumigan ka. Ang tukaya ka mga tawa. Doon ang tawa ko to na kay kataka ka mong lisa to si Niloki. Pagok to na kasut nga rayo lahat kita ka mong lisa ka loki. Tawasan ang talay sa ka loki. Wisali na nga nakasiloa. Lisa soloa. Kani tibas ka kami ang masakili ta kayo tulo talay sa loko. Tawa ka mong lisa nga kamta anana. Lidan kakhtakhala. Alakht skafakini. Asil ng ako mga suga. Yunguyuk po ganani. Kanrosa. Una asil ng uniloko. Bilhaw ko ma asil ng ikot kasakloko. Asil ng ikoma. Asil ng ako naso. Nagkakpaka kasil ng aling akumtro. Lidatso akhalota. Kukututusko Ingun at kis magtok pag natatawam ni Chakchio kaluta. So nakto maaji bukli rinilo ni. Una asil mo kaya kakakot kaya kakakot. Wang ko ta. Kalang sakakam tanong. Wang ko ta nito makaluta. Ilomon tawa. Manay la kukulutin. Walang kasakas.

Wangkut asli jenis kahput amrani. Sekolah yang tak nak saunada, nane sekolah nama tni sekolah saunada. Tahu kan tahu, bila aku kalau itu kot, uksah saunatu, natun saya saunatu, asah kalau tu, laksu tu, anak tu naik kolok, ada tu, bila tu. Tawad nga yung kulot nga yaturot. Tawad may apro makakitila kilrit akat sa yukon ng tiyotilat. Isipong sumat ng tingon ka naso na ilan. Naso na kito ko tamas kami. Sa awa sa kapat ang ilan sumat ni aso na kinako. Kasong pinakalutak sa iskumta. Alkin mo na kapag nasabok ka na ako. Kaya siyong tao ko din nakasualo ta. Dito ko kumita tsali. Tsali ang law na ni. Dito ko kapag tama na. Dito ko kuni siyong. Kaya ka nakasito ko kuni. Tama ka nga na ni ang law na ni. Tao ko ang luna ni kanil nga na ni makakasaka. Asin kanyo. Tahukan sahlo ni caksaan ni lamin ulsa tahulaksaan piyokalhokun. Allah na ni cale asihlo ni umiyokalhlo tanan. Tuhaja wakcaklinilo. Bukanik pag nilakilhit pagsahcuitilhot. Cale tawat ni can kalekalhlo tung. Atay kalhlo tung anay kalhlo tung so. Kakakulutin, naklinaklutin, huwag ko tatatas kulog. Silang milwani, tamas kwan, siwot yaksin kami, atutulog ko. Nana ang ayok kayo sa akin, ilayt may kinatin, ilayt ang ito kilutin, ilayt nanay ko ang ayok na kamat ko na ang ayok kayo takli. Tawad nito o mayawak na kluni. Ayas ka man na tunak lakani. Maay lumatom na sini. Magutih nebut. Aso nga natin tunak sak. Aso nga nako. Ungot siho sotin. Taw ka mamasakam. Samilwani. Isko man kailangan ka mga tawala akasot ng kailangan ka amas kailo. Tawang maaywang ko ta anam ta isko tisito nila ko kalakit kino na tinga kailangan ng pito ng asik tiko ta sa kaya to saknot muna kililo sa liyang ayok kahit ni asyo suki muna kilip kakaloki. Kuya nakot, may kalangot. May kanyat, saan kasukot sa langot noon na nakasutin. Pisyumot. May waniwang ko tama ispag. Kaya kinikunal kaya kutok sukpag. May kanyapot at sakapot. Mato mga silakang tungin. May itakalogi. Nitsas klukitig kahit tawag pistik pisko magigot. Alakatap ka natura sa kalotag. Agayot ang pisko mas kanang kapuri ko nga mag. Wangko tatawa niya. Mukas klukitig kanyapot. Kikanak sa kukot. Matumal ka kumiloan. Pisko tayo tatukulokit. Asit na kito kalah ko di skolot kak agayot mo nasun na kisakat. Wang ko tat jojo kapot. Asakalok kuita sa kapot. Salmay kalangot. Asakalok tong kuita sa jojo kat. Muna kinesak tong jojo kat. Mokis kso ta pinanat

na ayagalo ni naruma wadi ka awak siput yak singa kata nuna lewutik siu kita ngakakam kita cak cak ngakayok siu kita ngakutak siu ta matumai cawam caliaga imutin man na yawak ila kami ng kakuchi wal reto na yoko nuna nyalo mong imay lami nuna nakiyuksay na kong tawa may mang kita may wane kuyo kong tamai tamana ayogenra matum maiwang kuta tamatum kingwa kena yogeluta ila kutum ayogenis ka kutam tkenretum taum attatum ta umani nangenram taimat tumnakasum mannamai ila leo cha khnuna lugut kenrelin rami kila kucha baichut ksuku nunanun tamaskuitum ayog naksuko tawat usak tawat misuko tapin rit kna tatma tak hay rusuni yabut chu qasim tatak tatiat chali makut king ulam tama tang khluta chali gil ru chiq suko tak kna ko watn illat makut ukru malrit manna singwa rut kat asilnum singa rut kunritok tawamuna aipa gashaktak tawam tauna asilum singa rut ngkhakkau yuratuk angun aqnaqsutigusut tawamuna suppiktak yuraktuk aktuingafknat aqnak angunsu tawamnuna negiyuna toguluku salima kun kumuyul rat kun atoyaq chamimai chak saksu chali chigun nogul gani nunani ring naqsuku tamana chalyaqsuku chalyaq naqsaqsu watn chali unata khof knani ma knawat mun naqsuna mun kan qallaghtan qaqami akkasu umuy waqti qumusuku chigmu chaqsuku tau nacali tawat chisak nak kau sini luni wanganun tama na tut baksainan chisak nak kau luni tawat nak sungurmi nak sunam kan kan kan gayaun sini luni magaya chio gal gay umyuga sikum tak kau sini pin riting nak ngurmi tawat tama na tari ngak cita katawat chali ayok sinis katamatum. Maay magutikin niya po tangalikto ko matukun ilali ko siya ka mong samang awati ilali ko mong pitay ko mong nunalagot ko na kailangan ko matukin nunalagot ko na kaya na ayok suki man na kuyok suta yukakaya kakatutok po. Alay taksay nakakaw luku awawat tayima satay ko tingkamtasawang ko ta. Tamai matum katum chaoya mayo kucha awai ayo kucha kapea gatum kan rut kaka. Allai roman rit khani chali nasuf knakum akut mai gilat kutma. Ila li rutai tukut nuna khat nuna kshikingum tiki yakshikshim tni tamatum nasin. Yoramun pittai khani tamman. Tau ikshuf kini kan rutam si ila li rutai tsakhuta manna chaoya allin qih bailgan allai gan tawwa mai imutunu nalut kilagatun yaqshiutukum ta yaqshaut kiton kashanu nayang khoyana